0: Kabak.
1: Robala ke tlholego ya go tsoga ke mogau.
0: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Thabang.
2: Coach, re go lebogile ngwana mme, re go lebogile tata, mereko mo ntle o e leng gore wa o dira, mereko o e leng gore o ratwa ke batho ba bantsi, ke coach ya ga di tshwere wa utlwa gore no di tshwere ke ena ka sepele moreetsi ebe le gore o re beya mo nakong ya yaanong some le bosupa braga ura ya bosupa mo stationeng sa mantlha sa Merafong 360 radio. Ke rata ka mokgwa e leng gore o di petsa ka teng man, ke rata ka mokgwa e leng gore coach di petsa ka teng man. Ntira motlotlo moreetsi wa station sa mantlha sa Merafong 360 radio. Yaanong setse ke go boleletse gore no batho ba bantsi ga ba reditse coach ba bua gore no re rata ka mokgwa e leng gore coach o di petsa ka teng ya ebile le nna ke a rata ka mokgwa e leng gore coach o di petsa ka teng moreetsi wa station sa mantlha sa Merafong 360 radio. Bona ke tlo go fa pine monate thata ebile ke solofela gore o tla itumelela yona. Pine ke tla go fang yone ke DJ Javane le Caramelize the Music le Bitter Soul featuring Mickey Ndlovu mo go yona ga ba kopane ba re Jabula. Yaanong ke a solofela gore o tla itumelela yona moreetsi wa station sa mantlha sa Merafong 360 radio. A go nna monate go sekanna le matsapape a e leng gore a utlwisa batlhoko a kereng
3: utlweletse Merafong.

mo famo e leng ting le go sepodising sa go Forgeville le Carltonville e vele gore o romela le email le go acting western commissioner brigadier Happy Qaba fela ga gona motho e leng gore o ile a itshwenya moretsi ka go mo araba kgotsa motlhomong ka go mo fa thuso ya ka ntla gore Pinare o ile a tsaya tshwetso ya gore a itirele plan ya gagwe yanong a ba a re ka Heritage Day Eve le e le gore ka di 23 a ba re ke tlo dira plan ya me a ba a tsa dikgomo tseo a ba di koba ko famong ya gagwe letsatsi le e leng gore le fetile a di koba ko farm gating ya gagwe a be e le gore wa ema oema uranyana yanong e be e le gore ba badisa ba tlhaga ya ba tlhaga moretsi mo e leng gore a ba o kgona go bona go na le dilo tse e leng gore mo tsona wa bona gore no man o kare dikgomo tse di utswitswe sentle sentle ya yanong Pinare ba bang ba badiri le sunning law ke Fernandez Duplessis e be le gore ba tsa dikgomo tse tse somamane ba ba di koba ya ko N12 kare go ya ko Forgeville e be le gore wa decide gore no itse ke tlo tsa dikgomo tse ke di sa police station yanong ya ba di tsa ba di sa ko boetela police station e be le gore o di ntsha mo tseleng ya N12 mo e leng gore di kabe di dirile kotsi yanong be di tswa be di sa e be le gore o di ntsha mo kotsing a ba di sa police station go netefatsa gore dikgomo tse ga di damage dikoloi tse pakileng kwa ko Forgeville police station a ba re no di isenko open field ko tulong fela e bulegileng yanong ke Pinare o moreetsi wa station sa mantla sa Marathon 360 radio a ya ko police station a ile o reporta kganye a ile o ba begela yona yanong ka lesego ba bangwe ba e leng gore ke ba sepodisi e be le gore ba tsena mo teng banka kgato banka kgato ke o kare ke lefapha la stock le theft unit ko ferienageng ba ba bitsana fao emretsi ga ba boa fao stock theft unit e be e le gore sa thusa se re no re tlo thusa gore kganye e go nne le tharabollo mo go yona yanong ke tshegisa ke kganya gore a re no ke di isa police station ya a o yanong botsa potsa wa goreng pele ke feditsele gore tshwanetse e le gore ke ya ke di isa police station gore ke feleletse e le gore ke kry-a thuso why ga ne ke bua ke re go senyegile ke sa thusiwe tshwanetse be le gore ke tsaya dikgomo tse ke di isa police station pele gore ke feleletse e le gore ke a thusiwe ya yanong moretsi mo go tse dingwe ke a bona gore wedela gaufi le Carltonville wedela e changitswe ke tiragalo e le e diragetseng ya yanong ke ntwa mo magareng a illegal mining groups ya yanong ba re ke okare ke ntwa e leng gore e direga mo magareng a makokwa a e leng gore a gafa ka ka tsela e leng gore ga e mo molaong kgotsa a rafa ka tsela e leng gore ga e mo molaong moreetsi ya ba re se e ka tswa e le sona e le yona lebaka la gore batho ba fetse mabalatlhaa ke botshelo ke matshelo a bona yana yanong batho ba bantsi ba tshaba go nna boetela farofa ya ke sethembile David Nhlapo morago ga weekend
mo e leng gore go ile ga thuntsiwa ko Osdora Tavern Extension 3 le ba bangwe ba ba feleletsela gore ba bua maikutlo a bone ba re no ebile rona ra tshaba go nna fano fa mo etela ka ntlha ya gore o ka se itse se seng se e leng gore se ka direga yanong go ya ka Gauteng Police Spokesperson Brigadier Brenda Moridile a ba bua gore no batho ba ba ne ba inuelela ko ba bangwe ba dutse ko ntlong ko thabeneng ba bangwe ba le ko ntle ko thabeneng ka di 26 tsa September morago ga 9 o'clock mo mantsibueng ga go fitlha batlhasedi ba robedi ba fitlha ba tlhasela ka AK-47 le ka dipistolo ebile ba ba searcha ba bangwe ba tsa ba ba tsela diselfounu moreetsi ba ba tshaba ga ba fetsa fao ka re ba šhisitse le dikoloi tse pedi ka di 28 tsa September ba e leng gore ba ile ba survivor ke di-survivors ba itseng batswa setlhabelo ba bangwe ba bua le kuranta mo gae mo go ya ka o mongwe wa bomme ba e leng gore ba ne ba le fao o ne a bua gore no ga ke batle lebitso la me le itsiwe a re no ne ke re ne go na le dilonyana tsene ke di rekisa mo thoko ga tsela opposite the tavern ga ba fitlha bo kannene ba le ga e le gore ke ile ka leka go tshaba go iphitlha o mongwe wa di-gunmane o feletsele gore o a nlatelela ya ke ile ka utlwa sethunya mo morago game a ntse a thuntsa fao yanong ka rapela gore o itse keng ke rapela gore monna o e ka re a ka ntlogela ya a re o ile a bona o mongwe wa bathunyi ga ntsha motho o na le gore o iphitlhile ka mo go pakiwang dikoloi ka ko teng ya mo tlase ga koloi pele ga gore ba fetse gore ba fitse koloi eo moreetsi wa station sa mantla sa morago 360 ka lesego ga ba thunya monna oo ba bona ga fetsa kgotsa utlwa gunman o a ya ko thabeneng a simolola a thuntsa batho ausi a ba tshaba re o itse keng bona kare batho ba batlo bua ba batla mo go nna yanong ka lesego ba ile ba tshaba ebele gore ga ba boa yanong ba bangwe baduli ba ko ba buile ka mokgwa e gore no these are ordinary citizens ba ileng gore ba latlhegetswe ke matshelo a bona ka ntlha gore ba ne ba le ko thabeneng e leng gore itse a itsewe thata ebile ka nako e leng gore e wrong ba fetse le gore ba kopana le ba dutse fao ka nako e leng gore tiragalo e bosula ya direga moreetsi wa station sa mantlha sa merafong 360 radio go ya ka a community activist Lunga Zituta o ka rena le ena na ikemiseditse gore a ya ko Dora Stavene gore a ile go sheba bafana bafana kgatlhanong le Guinea yanong a re ga ke kgone go explaina fela go na le sengwe se ne se mpolelela gore no o seka ya koo yanong Zituta a re no o itse keng ne ke utlwile botlhoko thata ga ke utlwa ka letsatsi le latelang gore no go na le go na le ba bangwe ba bokgaitsedio ba e leng gore ke ditsela tsa me ke Sinawe Zama le Nova Leza Vilagazi ba ne ba le mogare ga batho ba feditse gore ba thuntsiwa le bona ya Vilagazi a resident wa ko Soweto o na etetse ko wetela a etile ka weekend-e nagana o etile fela ka weekend-e be le gore ga o fitlha kwa ba go thuntsa ya yanong a re ga re kgone le go robala ya ga re feel safe
ke banna ba ba ba ne ba ile gore ba ba dira gaupi le tabela bana ba bua le kurante ya mogae pa rofa hero newspaper ba ba blela gore no ei ba bona ya no no ra tsaba no ra tsaba ya go go raete fela during mo ka mo mo gara during the day ya fela bosigo yo ra tsaba bosigo tsaba bosigo ya le ga ile gore se podisi se bare ga go itsewe lebaka la go thuntsiwa fela batho ba dulang koo ba re so se se kopane le makoko a ma a batho ba e leng gore ba rafa gauta ka tsela e leng gore ga e mo molaong ya ebile sentle sentle ke so se e leng gore sa tswelela pele go se e leng gore se ile se a direga ka re ka bo 19 tsa August le di 24 tsa August mo radio station sa mantlha sa Marathon 360 radio ga makoko a zamazama a bane ba thuntsana ya bane ba thuntsana ka re se se simolotse ko extension 3 yanong ba bantsi ba e leng gore ke baduli ba fetsele gore ba le batho ba sepolotiki ba bua ka mokgone gore ba ikutlwa ka teng ka tiragalo e ebile ba bua gore no se ka fetsela gore se stopiwa ke puso fela ke government fela ga gona motho e leng gore a ka se stopa ke government fela a ka tsa kgato kgatlhanong le di-illegal migrants ya yanong ke kganye moreetsi wa station sa mantla sa Merapong 360 radio ke go tshamekela pina e bela gore ga re boa re tlo tswelela pele ka dio tse botlhokwa tse e leng gore ntse re bua ka tsona moreetsi wa station sa mantla sa Merapong 360 radio go na le pina ya monate thata ya DJ Smalls are Funa Imali. Ke mang o sa batleng chalet ga ayo. O tlholetse merafo. 360 radio. Itumela moretsi wa station sa mantla sa merafo 360 radio. Honda monate go skana le matsapape a le gore onkisa botlhoko.

Tlogo kono pakaengwe moretsi wa station sa mantla sa Merofong 360 Radio. Ke tlogo kono pakaengwe ke pine monnati e. Ke pine e leng gore e tla ka DJ Jaivani. Ule mo go yona a re ke DJ Jaivani le Gem SA. Gem underscore SA bare ibele. Ya ya no ga ke itse nna ke mosotho ga ke itse re ebele gore ke eng motlhomong o tla ntshwara ka mogala o mfounela gore ebele ke eng ya motlhomong ke go lebala kgotsa dilo tse yalo wa bona yaanong ke a uka fela bantse ba re ebele ebele ke ipotsa gore ke eng so seo sentle sentle ke eng so seo motlhomong ba bua ka go lebala lebala e tsamaelana le go lebala fela ga gona matsapa ape a leng gore a utlwisa botlhoko ga o shebana kwa gago tla bona gore ke soma mabedi le borobongwe pele ga ura ya bolesome ka nako e sa fediseng pelo ke tla be ke tswile fanopa e be le gore ke tsa dimarapo kwa neela Cynthia Kea go tlela ka The Official Encounter boretsi wa station sa mantlha sa Merofong 360 Radio a tsamaya le wena theoga ditsela a tsa nyolosa fitlhela le yena Cynthia Kea police station ya odela isa dikgomo a ba bolela gore no dikgomo ke tse le nna ka lengwe la matsatsi ke tla ya tsamaisa dikgomo ke di ise ko police station ya odela ke ba bolela gore dikgomo tse ke le manomane a tsona ke tse fanofa di tsena mo jarteng ya me ke a kopa gore tswetswe di direlang plan yaanong ga o batla gore kgetsi ya gago sepodisi se tseetsi tsa action wa bona kgang ya gore moduli kgotsa base ko polasing kwa ba tswa tlisa dikgomo ko polasi ko police station go bontsha gore no o kopa thuso yaano ga ka itumelela yona tshwanetse motho ga a fitlha ko police station a re batla thuso whether o tla a kharametsa sengwe kgotsa a sa kharametse sepe tshwanetse bele gore o motsaya serious se ka motsaya serious ga a fetsa go tsa dikgato bele gore ke kgona go motsaya serious no that thing is eo ga e sharpo moreetsi wa station sa mantha sa Merofong 360 Radio ke itse ke tlo go ngata ka engwe pina yo DJ Jaivani or Shapina le Gem SA are ibele ke tlo go betsa ka engwe gape yo o kare ke Jazzy Q atsama le Big Road Deep mo go yona o kare ba re fere ba dumedisa basimane ba batonna ba dumedisa ya o itse fede go na le batho ba e leng gore ga o ba dumedisa gore fede kanjane ya tla ba go sheba fela yaanong ke a go kopa ga motho a go dumedisa se ka mo sheba fela ya responda ka tsela e leng gore e matlhagatlhaga mo e leng gore o tla bona gore o itse keng ke dirile mistake ka go mo dumedisa fela ke tlo tshwanetse gore ke mo tshwere ka letsogo ka mo haka ka ntlha ya gore o friendly motho ona man o friendly se kile wa bona gore go na le nako tse e le mo e leng gore ga o dumedisa motho mo dumedisa fela aba a re baka tse lengwe e leng gore e friendly thata kore ga o tsamaya le wena gore no man o itse motho e kareng ke be ke mo hakile ka mokgwa e leng gore o friendly ka teng go na le tsala a nampolelela a re no ke ituletse mo koloing ga ke re ke ga ke re ke a sheba go na le motho o ntumedisa yaanong ne ke sa nake ke sheba phone ya me ya yaanong fela so se e leng gore se it rang in my head ke ka mokgwa e leng gore o ntumedisitse ka teng ya a ntumedisa friendly le itse le ga ne ke shebile phone ya ka ke concentrated le mo founung ya ka go na le force e neng goga e re ka mokgwa o dumedisitsweng ka teng ga se motho e leng gore o ka mo avoida fela ka ntlha ya gore o ile a dumedisa kare hello ka tswelela pele ka sheba phone fela go na le ntho e leng le a re no ga go diriwe yalo so seo ga se botho seo ya ke feditse le gore ke re
a re ke fetse le gore ke a tswa mo kolong ke re wetse keng a se ke iseuse wa ka mane ne ke tshwere ke lebaka le lengwe fela ka bonakonyana mo founung fano fa fela ke utlwile gore no ntumedisitse ebile ke a leboga thata a mmotsa lebitso ba botsana mabitso fao go nna monate wa bone ebile ba fetsela gore ba fetsa le gore ke batho ba e leng gore ba itsana yaanong ba itsana go tloga tsatsi leo ba fetsa gore ba itsana ga ba kopana ba dumedisana sentle yaka batho ba itsanang wa bona ya yaanong go batlega yalo ke ubuntu ke batho ke botho bo ke ka mokgwa eleng gore re godisitswe ka teng yaanong o se ka dira dilo tse e leng gore o dira ka mokgwa tsela e leng kareng ga ba ka mokgwa o sa godisiwang ka teng dira dilo ka tsela e leng gore godisitswe ka yona dilo tso tsotlhe o tla di bona di tla qonde di tla ba grand a kere yaanong Mr Jazzy Q Kio moretsi le Vigro DP ba betsa tumediso ba re fede e itumelele go nna monate se ka nna le matsapa ape e leng gore a utlwisa botlhoko.